our star oil ejima krabi anumuno. Ye jidi se, fangu hu ejima enye ejima biya keke. Ne mum, eye nkwabo do moda sini biya. Esan se ne bwone dafo mintino, dodo biya wo betono. Ebo ama wusi yesi kaka kra, awo bata imbiya ebe nye kakra, dene ba akosiku. Okuye ni ibi nso, awo bata imbiya ebe nye kakra, dene ba akosiku.

0: kwako tum zuo ma school ni bia nsua de wo ho ma teacher ni bia nsua de wo ho e bia mu nso no omo de ato eye ohene ponwa owo eye kwu koto so no se oro nso wentimi afo ne na ye nsi fo ma nka bibia mfa ho a sebi na himfie no ene wo ba e ba betum e de ama no a ene itimemufo kire se ni manim yara no wo hwe se wona wodi nyamna sem no a police fo e wo ho no entimi enche won na wo chiro manye se wo chiro mu de omakwotro mu kukumukwa wo chiro mu nso a wo fu mu ko jina asem dibia na asem no court ene omu endi
1: ebe bosumini akunkunkun bi ko so ye kro mu ha ba kwa di kan akoso
2: oni efe
1: ya nya ho she o ma ba fa kwala ne fo ya nti ho she second one nin fa ba ano fa ya nti ho she third one ni e enti ye ma kan yi de ye nti mi kan ya no ntu e ma ye ma na ewu sa enti ye ni abra so hu ko jan ni dade kite kite ye nya ni tese ye ni abre pa ye hwe ye ma e o se mpani fo no to mu nan si wo sina beti nya jikro ya maye esa se enim ye odi bone no nto mo koma ya mo na beti nya fori agina nta ya ba hifie ha
3: kona ne ne ma na yila okromo ana amaye ni abre we nya first one we nya second one am se basic 3 weeks ni ene ya ti se kola ba kwa ya ko hwehwe na ya ko hu no obushim enche bia na ya sa ko hu ba ko edua bia se we si ya sa ko hu no wonsu o metire ni abre ntia pese o ba na na no ho na asama o ha no nka ntire
0: Ala jiba mai tina jese time mufwa wawo kwewu koto so ena ote se wadi ensembi etuja efa enkwada na nsente mwa irarira. Na wachesa polisi fwe wawonu enti minya shi enfa mwa enunti enei waye oyeche edi eche omu. Na akwemu hini ya owo kwewu koto so na na ampoma kwache. Enye ni mamfoi eyo yechire ya wikite kitanse kaini eye ndadie. Enye ndria hudria wadi eko nusue kwa chire nise umubuwe ufupa. Enye nito ni ya polisi fuo enya kasa chire. Ne juma sise omo yeno omu ntimi enye ni yeno. Na na na ede tuni mamfoi numse adwebrewo. Obia kani buwe ntuni yem. Na sedi asamu na ekono ono kura ehanu papa. Enso ono su eye ja. Na jwe sa wababe kasi mikosku wa ba na wuhunu. Na wako hunu no da eye ingure bimua iye kunu no. Eye arwe husempa. Eti na nase omunya buto ye musedi ebe ya. Woshe ni msa polisi kwa e woman temu hono. Ebe timi edi chuche muwe muwa ten akoso. Numa huu ni ya oye saadi edo poten. Ewo sa mantemu hono.
4: Jane amanfo apoku jan wa ha ni se ebeye emereka kreni e ko be 1 month ena ne ema bi e ko so kuro mu a ntia no na nanane ne pano fo ye se se nanane mu yanke kan ye ho a kuro manfo no e nya gidi e we mu ombe ka te bia de e ko so no kra e bia nanane mu ye ni mu hobi ntia no ena ne nanane mu ne ye pano fo no e ye se nka ye ne hesman fo ebe shia anano pei na eye nyame ade chee nyame meneda ye shia kroma fono ndiye wa ha ye ye meeting ana kro ni nyina jibu ato a ọbọnifo bi abetna ha ọpẹsu ensuo ni gu nanim ase se ensuo no amọ ayẹ yẹ nananom yẹ ne ne wo
0: nana ampoma kwache ene ye akwamu hene ede ema eye kroma wọwọ kwawu kotoso no na ote se ode bọhye ede ma kroma no efa ene enkoda obetia ne se ọmọ ayira ọmọ yira nso wa ko hu ọmọ na kyese ye ku ọmọ a ọmọ enka ti ase fọ ho asase fun bi
5: So etie onua 95.1 enwimreka se boa ye de ehya ase ye no nine brimu uti yo Facebook no so a ntwamu nkokra ye nsem a ye de so mu nyina no ye de mfu na
2: ka onua FM 95.1
5: mu kama uti ye ne na wa like page no do comment na to ase na afi we mi a share no se de be ya ibetumi akoye ni mu ye mfiri kwawu koto so na emra mesene enko second di takra dem potemo na igwadan ye mpanimfo esi takra new market circle project no omusha ase yenye ne kra na nei adwadifo nsa wombu afu adwadifo ho no mo say free july busumi aye ba bi simini de di kan eye wo chinwukuo de kro so penyini bi nim STM for second year Takoradi Metropolitan Assembly mpenimfuo nim no begina woni so so oba abegege to nya de to no betua na etue kina wo se store na wo titimu ton near man store rent ni fi ni nyanso nya de betua bi mu aden ya wo se ya bi a wo te a wo ton near man nya akono baako if se dwuma de a wo ye ni wonya nwiye dwuma de na fi ni se
2: e fi 95.1
5: in future nsio togu won so e madwa no kra ba bi e do akwa kotena no e ho nya akono e madwadifuo anaso kra sa manfo hwere se obeba bi wura ho no aba beto ne ma enu ntia de a wo ton no e ka no wo bo ani to aka ho abom se fi July bosumi day di kai wo chade koro enya ade a store rent wo betua ticket wo ntwa enyi se de be ya wo tinte sokoko e de a chempanimfo se wo beye bibi e de ama won di wudi adwadifo yani mu ene sentro fo kasa ni din Lamisi Adam nenu mu sembinie adwadifoɔ a wɔwɔ Takra de second din potemo de wodi w'animu na wɔde nsɛm to dwa madam Lamisi Adam ne na yateɛ no wie ya pɛ na vice chairman ya wɔda Ghana Pride Transport Union GPIUT for sɛ yɛnsuɛ wɔ bi ka fi sɛ tebea dwa dan ne wɔ mu no ɛnyɛ adwadifoɔ no nkwa na ɛtete wɔn yɛne adrɔbafoɔ yɛnso ɛyɛ ade a ɛtete yɛn pa yie ɛma yɛ adwuma ɛnkɔ so wɔ mpɔtamu ha no mo koraa ɛfiri sɛ Takoradi market circle project na kyɛ mpanimfoɔ atwi w'ani ama seesei no wayɛ no agyegyei mu ɛnti amamfo a wɔnam mpɔtamu ha no mo no obiara ɛde complain ɛna ɛreba yɛayɛ adrɔbafoɔ nso ɛretete yɛn paa ɛyie wura Joseph Kingsley Ishen ɛka adrɔbafoɔ nkabɔ mu kui ho bi
6: somewhere November sikafo yɛn atofo asɛm finance minister nɛsɛ bɛe yɛn hwɛ wɔanim kɔ fem dam bɛn yɛtota sra wan wɔbɔmbɔden wɔkyerɛ dɛ wɔyɛ mbayimfo asen yɛhitama yɛne bua ɛma ɔma yɛresane dɛ mberɛ dodoɔ ɛnanom de ahyɛ n na yɛayere nom de ahyɛ n sɛ obibiara yɛantɛ ne nka a ɔno wɔbɛte hoan What's it? Yes, no, no. My cat is a way you want to have a cafe. You want to have a cafe. I'm not
2: paying. Oh,
6: yes, I'm not paying. So if I am, Mayana, I want to have a cafe. I want to have a cafe.
5: A bit to my bayer campaign, ya, or see debut. A banner, yo. Now, what best she Facebook for? Eni ema ehyehye amamfo ipa ntadeɛ kɔkɔɔ ne abanane a wakyerɛkyerɛ nsɛm agu soɔ adi gyina hɔ no mu no a na kyerɛ sɛ anibere has come paa nanso anibere aba ɛwɔ Takoradi market circle project no na kaseɛbɔ no nso berɛ aso ɛwɔ sɛ ɛde so ha no mu na agoprama sofoɔ onua world cup fie ɛnsɛm ɛkɔ so nyinaa no wonso wo ba no de dia ka ebebe soso enu nti woni a obo yin chi dom bo abansem na no e ma yen ene akwesia sabia smeni we ye producer sanso we ye news anchor betena ha esa resa ensem sadan so
2: na 95.1
5: we do or sell wonso bo aye ma aye bo abansem no ano na na fie furu wa porsia wo kofa ankofa ensem besom yesan di yechi ebebo yechi dom ewo aha no mo ebra ye nuanom dani ene ni nuanom eka ho nyina ka bo mu na wo den eko Facebook ne so wa wo ji bre esom yen ye di aseda kese amam yensem fudin ura William Esiedu akin kind for me midin di Abubakar Sapon mene
0: akosia asabia asumene
5: yakramo